0: resofu.
1: Mafowo resofu.
0: Pelu Hero Hunter Bike Kickstart Alloy tun tun ti asese se.
1: O ti wa bayi lodun awon onisowo wa ti o sumo.
0: Regina.
1: Na wo die.
0: Mo alaye si
1: kan si wa lori ero yi
0: 0800 800 800.

0: sade kilo re silana ni domi se akunrin tabi re bayi
1: mo n ko awon koko yin domi mi jo ni o mo fe je ebun la kan
0: ebun la ke se be na ni
1: be ni o nipa kiko akoko orisi mewa totto to wa ninu nylon indomi eni ke ni le di elebun la
0: mo lo le ni o mo fe be si ni ma ku awon koko yin domi se mi na ojo
2: lo to ni o ma se je ki ipolowo ma indomi moment yi koja re lo ku awon akoko orisi mewa jo ki o si ni anfani lati je awon ebun la ya fun ya fun lo si www.indomi.ng/myindomi moment
3: Wake up.

0: ati gegun eto ati gegun eh ati gegun eto ati gegun gegun
1: gegun gegun
0: ala ati gegun eto wa ni gegun
1: agegun ni
0: ah
1: kale mo gbe koja be
0: somo ton ba so pe agegun eh itumo re ni ede yoruba ni pe alefuru koko furu koko furu koko koko
1: a se tan gbogbo ara
0: alefuru koko koko koko koko o si wo ka to si de to ti fute do iroyin ni ikani omoluabi the integrity station splash 105.5 fm ile fofo bala o fe lele la wa ni badan lorilede nigeria mo ti e ni ki n tako to ibere kan si otolani aladelaja tolani
1: so
0: omo baba oruku abo o so fun mi po tun rati
1: baba oruku mi se ni momo
0: eh
1: momo won ni so nle mo du ta lo
0: oja si
1: mo le furu koko koko koko
0: eh
1: eh furu koko koko baba oruku momo won
0: wo oko won lo de o ma koko o
1: so
0: lo le furu koko koko koko sha mo pe baba oruku ta n soro re yi ohun na ni apeje re nje oruku tindi tindi oruku tindi tindi
1: eji niyan
0: oruku to bi omo 46 36
1: odojo bagadi
0: oruku to bi omo 46
1: beni
0: olorun obo ni je ki awon 46 oku
1: ami
0: owe ta npa ni nigeria
1: o ni naja beni omo ipinle re 46 ni
0: 46 abajo tawon agba fi nso pe otito doja okuta
1: okuta
0: owo lowo la nreke eke na omo eke tun re lekun oniro nsoju meji o si nfi ya jomo e se ji agbeketa agbeketa
1: ko to laruge
0: ka fi otito bori eke ka le layo lorilede olorun sanu wa ni nigeria yi ah ifokanbalẹ la fe ah nife si paka leke olorun sanu wa baba oruku ma gbagbe wa e dakun e sanu wa olorun ran wa lowo ibikibi ti awon omo wa ba fori pamo si e gbe won jade pelu aanu pelu oju rere pelu ore ofe o wa ra ojo ti gbalẹ dedede aproro bi eni osun omo ti ajana oro mido mido alagbede ede lere situ ile to ba mi ko ti o se 42 mo ki pe ko ojumo Desmond to di Adegboyega baba be
1: o ma nduro ko
0: le ni ala lo mo ye te fi ra gugun te kun soju mi do mi do wala re po
1: apa
0: mi mo fe so wala re po
1: o mi ge ti pere lo le
0: e ba ri ka ji mo sa mo mi mi alaja a ko aseku odun le ya
1: aseku ni
0: e jo se ran le ya tin be loke yi sa wala ni yen
1: ah ti o ta do wa ni mo yan lo
0: o ti ha tan o
1: a ti ku won ti tan wa yan lowo ni
0: won ti atan
1: wa lojo ti yan lowo ni elomi ko tinu ayan igbalode bayi
0: ebon odun le ya temi ori phone mo ti fe ko dun
1: ayo dun
0: tolani ki awon ololufe wa jake jadu agbaye
1: ki e ko ti be ko ju mo jake jadu agba nla aye na la nki yin adupe lowo eledua to to se oju ni riri koda atun le gbora wa ori ofe olohun oba ni agbede onje owuro yin o se fo ta doro yin re lati ikani ti omoluabi ikani adani akoko ni ba ikani akoko re tun gbon sategun lati afefofo balawo eyan olufe wa atugbede eja pade ni ataye lujara ojo opo facebook ni eloro mo itona splash fm 105.5 ibadan e fun ani atejise yin e tele gbogbo ojo opo wa te ba ti se alabapade ni ataye lujara eyo anfani nlanla lati ma mo ni kete tawon eto wa ba ngori agbagbe ikani ayelujara lore kore awon na gbadura o tori pe asun awo awon omo wa ti o wa nibi ti won wa ye keledu ajo jare nu anu re ko wo ojo ta wa bi amo ta gbin ta wa lese kan aye ati ese kan run ko wo ojo ti oyun omo kokan to duro sinu ya won ko wa wo agbara to fi ju gbogbo ipa lo ko ba ni se awon omo ni riri
0: ami ase idumare
1: abi amo ku oro omo gbogbo wa nsowo ogun beja ba so lodo amoye to atun da wona ni atun ra se ti gbogbo eleka nje ka patapata e ka eto abo ni e je ko la jopo o e je asise kia owo gbodo peju ni sa keke bo ba lo peju o le ba pon jade o kọlọrun oba kojo ko mo ja gbaroyin banuje lori omo ko fun wa leri ayode le tola ni alade laja loruko timi ye royin ni awoko sere omo ton so ton so ton gburaye apere ire omo lu abi wan ori yin o wan ni be daddy oruko tindi tindi oya ise de
0: so eje ka lo sinu komo okun ti fun te do iroyin ti ojo oni
1: yes ke
0: ṣe sigbagbe bakan na ṣe omode tuni ṣa
1: on lo were were nu
0: ṣe mo pe osu yi o ti ntenu bodo lo die die abi oni ni ojo kokandinlogbon nu osu karun 2026 ani ani ka o si nbe nigba ta ti ṣe odun leya edil kabir ati bere si ma wonu osu tuntun ti ṣe osu kefa odun lo die die iwe iroyin daily post na ni mo fe fi ṣide komo okun ti fun te do iroyin ti aro yi nibi ti mo ti ri akole kan gadagba gadagba you know it won ti so pe afi kọlọrun ko saanu kaluku wa ni Nigeria o ni se la won mo Nigeria won wa san owo pasiparo emi bi gba pe won san owo ile ti won ya gbe tabi bi gba pe won san owo ilewe awon omo Alhaji Atiku Abubakar to ti figba kan je igbakeji are orilede Nigeria lo so be o wa no wero yi daily post fun ti ojo ni
1: o da lapado temi o eje ka lo sori oro to gbe wa debe nipa ti orilede Nigeria won ni gbogbo wo pata lo se be to se wa lori tabile lati re daju pe arun Ebola ko wole si orilede Nigeria bi ti nwo kere omo eno loro wa o se pin eto ilera nbe o gbera tan yoyo ewe royin daily post lo je ka gboyun sugba abala keje oro ohun lo gbe alo silu abuja ori tabili are orilede Nigeria abala amer tinobu gcfr ibe na la so kale bagese nebe ta re tin salaye wi pe a ti gbiyanju e ri pe a ti sise gan ni se ri eka eleyi to ri si oro to ni se pelu awon ojo pe kan sire ni un a sise ribiribi o a ko ipa e to je ko duro kise re ko ma lo be kilo fa sababi ta re fi soro won jade e gbo laaro oni
0: bakan na tani o mo ajadi ajadi to n gbe gba abo ti a n ri aworan re kaakiri gbogbo adugbo ti n be nibadan ati jakejado opinle oyo iroyin to ni nkan se pelu ajadi lo jade ni owuro tuni lori eto wa ti fun tedo iroyin lori ikande omoluabi splash 105.5 fm ile funfun bala ofelele nibadan won ni ajadi ina ni olorun ba se to si jagun molu ogbegba oroke gege bi oludije ti yo soju ekun idibo arin gbugun oyo oyo central senatorial candidate ninu egbe oselu apm wi pe ohun la won eyan fowo si nigbati won yan pe tani yo je omo oye fun ekun idibo arin gbugun ti oyo ti aso yi egbe oselu apm ina ni ogbe sori ko je nkan ti aturi gbo sugbon nigba ta ba lo sinu ekun rere iroyin e mo n to sele gan nipa ajadi baba
1: oda e je ka lo taratara ko di wo ni sokoto tori pe sultan fun gbogbo ile sokoto awon ti kesi ti kere ti kere omo orilede Nigeria wi pe adura lo gba o e je ka jigiri ka tepele mo gbigbadura fun orilede Nigeria o saju eto edibo gbogbogbo eti o gbalegbo kokan ni odun egbewo odun oko o le meje re iyun odun to nbo sugba abala ikeji oro nko won ni ejemo ipe ile ise are orilede Nigeria awon na gbe oro bota bombo odigbas gbos lakata Alhaji Atiku Abubakar won ni ejemo ipe igbakeji are nigba kan ri ohun lorilede Nigeria ona jogunun tu oro gbo a sakata mechi number 1 your own lo se to lati de duro ewe iroyin the punch lo je ari gbo awa na gbo ye be o se ti gbo yin laaro ni
0: o ye ki dasile ile ise olopa awon ipinle lorilede Nigeria State Police o ye ko ti waye ti pe gomina ipinle Oyo onimo ero seyi Makinde lo so be ekunrere iroyin yo nbe ninu iwe iroyin ojumo le wa to jade fun ti ojo oni eyi ni Daily Post ye amuko kan si kan to ma tu pepe iroyin
1: okay now eje lo si ipinle Sokoto won ni ipinle Sokoto agba wo gomina won be o mu owo kan bantu bantu ni owo na to egberun lona tadimewa le irinwo iyen 450,000 naira wani e jama wi pe awon eyan rere ipinle Sokoto e to tu egberun meji mewa o duro kege sayin irinwo eyan 2410 pigrims wani gbogbo awon eleyun o na ni rere ajo lo sile mimo lati lo sise aji eni kokan won agbawo 450,000 naira owo atileyin nu iwe iroyin the punch ndo je ka tori yan gbo laaro yi abala keje apabi on ti e bota bombo oni bo ba ko irawo kan loju orun te aro ebola amer tinobu o na la won mo se lo o so loruko akegbe re asofin o pe pe bene te ri oro aje orile de Nigeria oro to ni se pelu eto abo awon ilana isodotun atuto ta re gbe lowo gegeun awon na se tan awon pakuru mo ni iwe iroyin Daily Post lo gbeyun agba yebe se ti gbo yin laaro oni
0: be na ni iwe royin the nation fun ti ojo oni o gbe akole kan gadagba gadagba eyi to so wi pe won ni omo eni o le se di bebere ka wa fileke si di omo elomi won ni ka wi ka fo ka fo ka wi won ni are Bola Tinubu o gbe awon igbese o si se awon ipinu to le koko bi oju eja koja awon asaju gbogbo to ti nwa si ori akoso ijoba Nigeria to si je pe opolopo awon asaju ateyinwa kitinu bo to debe ni won gborisa Sunday dare lo so be ninu iwe royin the nation fun ti ojo oni nigba ta ba tu pepe re e ma gbo ohun to wa nibe
1: be ni o da eje lo si akata agbawo nibe on a fe po lowo ohun ta ko wa sode ajasepo ti o ba ti lowo nu a fe gbara wa ni pin owo yen ogbogba ni o

0: ni on to ba ti ya kan ko gbadoro gbedango ati lo ja lori tabile kan ni omo lu abi oya kini ohun o se tonu abeles ni ma da sinu ton gran ko wa yin eyi se wa ni atayori jara pelu wa eduro si oju opo lowo owo edakun e mo da ilaru en tin be leyin e mo sere mi ara wa sowo waju eduro sibe en to wa laarin eduro sibe be se wa lori oro yen e ma wa gbadura pe omo wa keledu ajowo ki o ba ni se won riri o ko ba ni tu won sile layo ati alafia ka mo gba iroyin banuje lori awon omo na atoluko won ni o e gbadura fun Jerusalem yin Nigeria eyin gan na nko e le se rere
1: ase idumare
0: oda bayi e je a lo si olululeyi ti se Abuja won ni e ka tori si oro so ni se pale igbaye gbadun wa ni abele lo tin kede eyanya o bi pe ni bayi orilede Nigeria o ti gbaradi aduro korikori ni lati saburu koda lati pagidina atakale arun ebola o leyi to je pe koni roju raye wale si awujo wa ni orilede Nigeria nigba ti won kede igbese ohun ajo leyi tori si oro to ni nse pelu alafia wa ni abele eni to je minister foro abele nile ye olubumi tuji ojo o sipaye oro hun o loruko ijoba apapo le Nigeria wi pe awon eleka njeka ti oro eto ilera wa to gberu gegege o na ni adrayi kon gbe sinu ipade kan o ni ipele Eko o ni ipade ta so nipa re yi hun ari orilede Nigeria Bola Ahmed Tinubu ba ba pase pe egbo aiwo sun roran o e tete e bere ipade e jiroro oya ona wo lagba e ja tete saburu e o ko gbodo wole bo ti nwo kere omo si awujo wa Nigeria ako ebola laye ati lorun eleda wa ko ni orilede Nigeria won ni ipade ta so nipa re yi na o e je mo wi pe honorable Femi Gbajabi Amila awon na wa nibi ipade na leyin to si je pe ajo eleyi to nko giri mo na ati le pagidina etakale arun lawujo wa ni orilede Nigeria won ni awon na soro eyin o Nigeria Center for Disease Control and Prevention nigba ti won tese we waju won ni otan beun awon ile ise to ni se pelu eto abo wa awon na wa nbe awon agbagba leka eto lera awon na wa nbe kaluku won wa fi orikori won wa salaye pe dakun ona wo la to le gba o a gbodo kefie a gbodo gburu e ko gbodo mi peke debi ti o jigiri lawujo wa ni orilede Nigeria koda ninu oro hun won tesi waju o won ni akoko na gbogbo awon alenobodi orilede Nigeria e to wole jade nipa ita le feserin ni e to wole jade nipa sise amulo ko furufu ni e to wole jade nipa amulo ko oju omi ni e to wole jade nipa ona kona teyan le gba wole si orilede Nigeria o won ni ati setan baye lati mu ke eto abo ati eto ilera wa ko subo gbenu soke ro ro ro nipa ti minister ati ope kun oro re o ni ijoba orilede Nigeria o n sise takuntakun pelu ajo to ri si wole ati jade awon eniyan ni orilede Nigeria eyan Nigeria Immigration Service nigba ti o te waju o ni otan be o se ri ato fun eleyi na koda eka e to ji ajo to ri si gbokegbodo akoju ofurufu ni awujo wa oloka awon na o ni yato fun eleyi awon eleka njeka to ni nse pelu iwole jade e to ni nse pelu ilera wa nko o ni owo gbogbo o ti wa lori tabile iwe iroyin Daily Post lo ji arigbo eyin na nawo gan keka so we waju
1: wa yi o igba keje are nigba kan ri lorilede Nigeria Atiku Abubakar titako isejoba are Bola Ahmed Tinubu lori ipenija eto abo to tun po si lorilede Nigeria ti lori gbogbo elekunjekun ti nbe ni ile Nigeria nibi won ni iyen nikan ko won ni elekeje tun ni eto oro aje Nigeria to ndida to ndido titi de akoko yi to si je pe ebi npa ara ilu Atiku Abubakar tun so pe nse ni awon omo Nigeria jake jado orilede Nigeria won wa sanwo pasiparo emi fun awon eniyan ti won ti ji awon molebi won gbe bi igba wipe won gbo bukata gbogbo to je mo molebi ninu ile kaluku Alhaji Atiku Abubakar woye oro yi ninu iroyin kan eyi ti olubadamoran pataki re lori iroyin Frank Shaibu to gbe jade lana ode yi oni ta ba se afiwe obitibiti gbese tin be lorun Nigeria ba tin soro yi pelu aduru gbese na tin be ni owo gbogbo awon orilede le adulawo oni a ri wi pe awon gbese eyi ti ijoba apapo le Nigeria ti je sorun asiwaju lo je ninu gbogbo awon orilede mi to tun je gbese kaakiri agbaye to si wa je pe nse ni ebi opagba fowo meke lo npa opolopo awon mekunu ti ori owo mu lo senu oni o je nkan iyalenu gba ati abuku olorombo wipe niru asiko yi ti egba gbeje awon omo Nigeria to se pe opo ninu won o le je onje ekan lojumo ba tin soro yi oni be na ni ile ise are the presidency ti o si yosese lori aduru gbese ti Nigeria to je sorun eleyi ni kanko oni nse ni ijoba Bola Ahmed Tinubu on fi ayo kan re han bi igba wi pe aseyori ni gbese teyan ba je sorun ni opolopo elekunjekun tin be lorilede Nigeria loni won ni ewu nbe loko longe longe funra re na ewu ni o ti e ba ri enikeni to ba rin ire ajo lati ilu kan bo si ikeji oloda bi igba pe keyan ma fi ku sere oni opolopo molebi ina lo se wi pe ti won ba ti sutan lowo ale nse ni won ma ku aya soke ko ma lo je pe awon kan ni bi kan lasiko kan yo pe won wole sori ago ibare ni soro pe hello ibi bayi bayi kasha bayi kawodi inu gbo bayi lati nsoro won ti pale awon mo o owo pasiparo emi no fe bayin so e se papapa e ma je ki won pa wa si bi o o fi kun bakan na wi pe ka ma sanwo pasiparo emi le me dogbon o ti wa di asa ti o ti je mo gbogbo molebi tin be lorilede Nigeria nile toni to mo igba keje are nigba kan ri lorilede Nigeria Atiku Abubakar o wa di ebi wahala eto abo ti ko si ni Nigeria gege bi aini anfani fun awon agbe lati ma pese onje gbogbo tenu je mo nitori pe awon agbe won yi o le lo soko nitori awon ologun leko to gode won nibe lati ge mi won fe oko Olorun ko sanu wa ni Nigeria ni ipari iroyin yi oni ko magbon lowo lati ma yo sese lori aduru obitibiti gbese ti Nigeria to je sorun titi di akoko yi Atiku Abubakar o wa ja aniyan wi pe iye gbese ti nbe lorun Nigeria o to lati pese gbogbo nkan ti ara ilu fe amo to se wi pe nse ni ijoba apapo orilede Nigeria ja kan kan bo ti ti o ti e da si gbogbo ariwo ti awon eyan pa o wa ni nitori na afi ki ijoba apapo ko se atunwo ero re ko si se atunse ni gbogbo ibi to ba ye o wa na we iroyin Daily Post iroyin ti akasi yin leti e jeri wa ti fun te do iroyin Splash la wa ni Ibadan
0: Onda je kemi na gbe wa lo sori tabile are Bola Ahmed Tinubu ti orilede Nigeria nembe ti are ti yan na oro bi pe baba ni ka wo wa o kete eleyi ta won ti sengere se pe sakoso gege bi are ni orilede Nigeria eri aka eleyi to ri si oro to ni se pelu ibara eni ni gbolohun lawujo wa o e ko won sere be o duro toyanyo nigba ti are takoto oro hun eyan ne owo owuro ni o leti are tesiwaju ninu atotonu pe ewo ta ba ni ka ma so beyin oba ni ka sibe won ni se ri be abaka wa ni odun kini odun keje odun iketa e se joba eleyi to ta gbogbo to si ta gbogbo jake jado orilede Nigeria won ni baba wa lo se eka eleyi to ri se atagba ka ma fi gbono ranse se ra eni lawon oju opo lo ni ranran won ni ajele itoro ohun kan lawujo wa o sise re gege bi ise won ni lakoto koda e ko ohun o sise o leka ilana sogbedigboro pelu amulo ilana ikan sira eni won ni ototo sibe un kodo orilede Nigeria o tun ra awon irawo lagbara le to je pe awon ti a fi ogbon atinuda te a fi jinki won won ni eje mo pe awon na lo awon oju opo na awon na di ilu moka won di irawo agbaye be ni igbaye ti won na obenshow nigba ti are ti o se afikun oro na won ni bi abanika wo wa eka to nko sira eni ni orilede Nigeria o ti ko ipari biribi fun isodotun ati atileyin isejoba re eleyi to ta gbongbo ni tibutoro ile Nigeria nigba ti won pari oro na won ni ni akotan akoda eka un o tun ko ipari biribi e debi bi pe o je ka wo mo orilede Nigeria ka ni anfani lati sopo ko si bi elegbe lagbaye pelu isamulo ju ilana ikansira eni un won ni ejama ipo sun wa mora won koda o fe wa po mora won won ni eyun na ara anfani lana lo je o won ni pa banbari e ni wi pe o tun se amulo o so eka eto eko o so di otun eka ironi ni agbara o so di otun o je ki owo ise lawujo wa ko tun ma ya jute ateyin wa lo ewe royin daily post lo je ka ri yan gbo sugbon da na je ka wa gbera tan ka tun pada si ori oro kan ko to di pe awon lu oko oselu baye sultan fun ile ti sokoto nigba ta won soro eyan muhammad sahad abubakar keta baba na soro bota won ni an ro ti kere ti kere omo ile de nigeria e te pele madura o e jigiri madura o gege bi eto idibo gbogbogbo fun ti odun egbewo oko le meje bo se n kale kun gbogbon nigba ti ori ade ohun te so iwaju ara awon ise akiyin pe ku orire ti odun ile ya to tun wole werenu nigba ti o te pele ma totonu re won ni akoko o isokana oje opoko gbogi fun mimu alaafia gboro se lawujo wa ni orilede Nigeria sultan eni to je are patapata fun oro to ni se pelu ilana ti esin islam lawujo wa ni orilede yi nigba ti o te so iwaju won ni be ni se ri adura lo ngba agbara ko asiko ti orilede Nigeria wa agbo oselu wa egbo gbogbo e ora nlo ni were were won ni sugbon awon ipolongo ebon on lo labenu won ni sugbon sa o bi a ba pari e eje mo pe idajo tokan tara kadle ni okun ka koju osun won awon adari to je pe won ni lo sibe nitori ifi ara won won ni se mo pe yun na oje okan gbogi gege bi ona abayo e gbadura gege bi eto idibo gbogbo ah bo ti nbo lona fo ti odun egbewo odun oko o le meje won ro gbogbo awon lalaji na o be se da ohun te wa Saudi Arabia e mo orile de Nigeria senu ni e mo gbadura orile de Nigeria e woni alua
1: e je apolowo ka le kawo e se ti e gbo wa
0: owo ni dahun gbogbo

0: E kabo kwada sore to wa ti fun te do iroyin e je ka se papapa tori iroyin se po nile ambassador Olufemi Ajadi Ogun Toyinbo ina lo ti gbegba oroke o gege bi olodije ti yo soju ekun idibo Oyo Central Senatorial District ninu egbe oselu Allied People's Movement ti atunda pe ni APM leyin igba ti gbogbo awon asoju ti won fenuko wipe Olufemi Ajadi Ogun Toyinbo lo kaju e lati je asoju ti yo gbegba abo gege bi senator ni ekun arin gbogun Oyo gege bi asegbo ni ojobo ana ode yi ti se ojo kejidilogbon ninu osu karun odun 2026 ta wa yi ibe na lati gbo wipe ni agbegbe ijoba abile Akinyele ina ni eto ohun ti wa saye to se pe gbogbo awon aseju to ye ko wa nibe ina ni kaluku si wa ni kale ka ma gbagbe awon aseju ajo eleto dibo ti won pe ju pe se wamwamu yen ajo INEC koda eto yiyan mo ye ta wi ni ekun arin gbogun Oyo lo je ki gbogbo awon toro kan lokunrin lobirin ati awon asoju rekereke ti won peju sibi eto na ibe ni kaluku ti nse agense kun si Ajadi pe be lomo okunrin se osere be gege bi asoju ti won fa kale ti yo du ipo senator ni arin gbogbo Oyo gege bi ase nsumo eto idibo gbogbo odun 2027 bakan na ni bi won se yan Ajadi gege bi omo oye be na ni awon oludije yoku ti won je asoju omo egbe oselu APM gbogbo won patanu won tun wa rijo o si watershed event center ti nbe ni adugbo Old Ife Road Mbadan nibi ti won ti pin iwe eri moyege fun ikokan awon to jagun molo nibi eto idibo abenu ti awe ohun nigba to wa nsoro ni soke Ajadi se apejuwe bi o se di omo oye fun egbe oselu APM ni arin gbogbo Oyo gege bi akotun ipe eyi ti won fun ohun lati le se ise takuntakun soju arin gbogbo Oyo ti awe ohun gege bi senator tolorun ba je ko wo wole yo si wole pelu ogun olorun o so ba kan na wipe bi awon eyan se gbaruku ti ohun lo fide e mule pe won lemi igbekele nu ohun papa julo awon asiwaju egbe oselu APM ati gbogbo awon toro kan ipe gbogbo won patanu won ma pawopo lati sise ti erongba eni ti aso yi hey Ajadi funra re ko le ba di ohun ti o wa si imuse nibi aye ta wi ohun ibe na ni won tun ti daruko alagba bimbo Adekanbi gege bi eni ti gbogbo eyan tewo gba ti o je oludije fun ipo gomina ni ipele Oyo labe egbe oselu APM ti a so yi bakan na won so wi pe eto idibo abenu ti ipo gomina na ina ni opolopo awon ikanlu ti pejupese nu eyi ta ti ri onimo ero seyi Makinde gomina wa ni ipinle Oyo en to lo anfani na lati salaye koko koko koko ninu awon aseyori ijoba ipinle Oyo labe omi tuntun be na ni o tun menu ba wi pe ireti nla wa fun egbe oselu APM pelu bon se seto idibo abenu na leto leto ati leto leto aje wipe gbogbo eyan lo nkorin jagini yodo wipe Ajadi o ti domoye ko di senator arin gbogbo Oyo ekun dibo arin gbogbo Oyo loku kọlọrun oba ko ba wa fi ase tebe ko si ri be to papapa nbe ohun
1: oda eje kemi na tesi owo iwaju nembe ti ara ilegbimọ asofin agba orilede Nigeria Godswill Akpabio anode yi na ni kede eyanya o to si lewaju opolopo awon agba lenu isejoba ile to wa lode lorilede ye lo si ile ara orilede Nigeria ile to wa ni ilu Eko nibe lo tin se lalaye wipe ilegbimo asofin agba orilede nigeria se to lati tubo tepele ma atileyin awon ilana atoto oro aje ati eto abo eleyi ti are bola amr tinobu ti orilede nigeria to kede re lenu oro re apabio o tesiwaju oni bi abanika wo wa odun o tun dun nitori pe ileya atodun yi o tun ko o wa gbadura o fa lafi orilede nigeria esodotun oro aje wa ete siwaju ni eleka njeka ati alafia to gboro ni sebotoro orilede nigeria leyin eyi na lo gbe osuba kare o fun isejoba are bola amr tinobu ti orilede nigeria ni pe are gbiyanju o ni egbo are ko ipa ribiribi ni bi oba le bayi la bomo okun o lo ngbo osuba kare fun awon ilana ile ti are e ti awon mu ti abres ni fi awon orilede nigeria pe ewo owo ati leyin tori epo bentiro esopo ti lo ori sugbo bi are se kede re ton bayi be ni are o won bere si ni tari awon ilana tun isodo tun wole si orilede nigeria oni oto sibe koda ilana siso owo ori wole ni awujo wa ni orilede nigeria owo atose o tun kan oni e wa gbo awon igbese kan be to le kokoko bi apata ori sugbo are gbe o si foyanga be su ta se enu kokoko ta gbagbe ori aro oni ko wa to sibe un latari be oro aje orilede nigeria o bere sini ja ewe olofe gbera nenu gbolohun aro ilegbe ma sofi agbale nigeria o salaye o olohun gbosuba kare fun are bola amr tinobu fun awon ilana isodotun leka eto abo orilede nigeria o wa kitikere tikere omo orilede nigeria te atuko amojuba odun ileya eitoko 40 odun ti a wa nibe eyin na enogan ewo iroyin the punch lo je ka re gbo ke le ka sowe waju
0: so bakan na ka se papapa tori akoko ti fe ma pe wa lejo o dabi eni pe boya ipolowo kan o tun fe rari wole olubadamoran pataki si are orilede nigeria lori eto royin ati bi nkan se nlo laarin ilu nipa eto royin oloye sunday dare o so lana wipe are bola ahmed tinubu o je asiwaju to ma mu ohun tuntun wa to si ma nse atunto to le mule aye rorun fun awon ara ilu be na ni opolopo awon are ti o ti se ijoba ri lorilede Nigeria no ma nsa fun awon ipinu to le tun eto oraje wa se ati eto sakoso eyi ti orilede Nigeria nfe oni gbogbo won lo ngborisa nitori nkan ti awon eyan yo ma so papa

0: jalo jalo jalo ma ori jalo
1: oya ehin omo olowo idan o tun ti ze osu marun akoko ninu odun ni awon to tap ti gbenu si cash e lera lera lo ni back to back abere latori new year cashport lo sori valentine cashport easter cashport nko awon eyan tun gbenu si yen lo ni gun aye okaze cashport yen gan lo fa fa kama wa ti so nipa ileya cashport pelu eran agbo to sene nko e cash e eleyin ju anu ti a omo malofa ti ka se ba ti sade ohun o ma set ni set ni ni bayi asiko ti to lati gbenu si mid-year cashport inu osu kefa yi ogbo to le ni milionu lona dota naira 50 million naira ni awon olori ire to le ni 60 tun ma fi se ifaje ni gbogbo ose omo ya ma le body mole gbe body e anfani wa fun e lati gbo pe lori gbogbo games wa to ba ta to ba se ta si ni wa se gbenu si si o wednesday june 24 yi ma tun po niti go pelu seke dugbe owo lotun lo si lori slash fm *347*1004#. Lori Ladilu FM *347*1004#2#. Tabi lori website wa www.cashier.ng. Pẹ̀lú mid-year cashport inú oṣù kẹfà yìí, àtìkú oríire mi ò dé. So ti cashier, ọmọ mo ti cashier.
2: Hi, I am Sheye. Ever since I acquired digital skills from NIIT, I have had better career opportunities. I have become employed. I also have a side hustle where I design softwares and applications for clients. Enroll at NIIT to get information technology, IT skills in digital marketing, data analytics, Java, Oracle, networking, web development, Python, other coding languages, and courses in other core areas of IT. They also offer full stack courses for those who want to be all-round IT professional. NIIT impacts complete information technology, IT knowledge without missing any aspect. Do you want to be ahead of your game like me? Enroll now at NIIT Ibadan. Admission is now open. For more information, call 0908-751-9480 or 0908-751-9479. You could also visit their center at NIIT Building, Challenge Roundabout, Ibadan, to get started.
0: Kaabo pada latoju oja ikani ti Splash 105.5 FM ni o. Ile wo bala velele nile Ibadan ta lo ta o ta nje o pe ni o gbodo voice out o. E mo pe Anthony Gordon ti se medical ti lana won ma announce leni officially iyan oto ati be be lo. To *347*1004*1# ni cash e o. E mo po gbo o. Mapo ogba won eyan gbenu si gidiga o in the next 5-7 minutes ayikoto *347*1004*1# *347*1004*1# *347*1004*1# ongangan ni ogbe odebe o o si ku bi iseju bi melo kan o de le gbori ero ayujara wole www.cashier.ng www.cashier.ng otiye bo se ma je niyan o ya gbagba pa lati be yen e ja wonu awon afi gagbaga ti o waye ba makana ka so nkan ka bi meji ninu awon kan ti nlo ni gboro aye agudede wo ye ogbeni sikiru aye di oju etere awon sikiru
3: akudede wo ya tokun akudede wo igbogbo eyan ale aka won ti wa ota ni won ni dope la lai bakan na de siku asiku odun emi wa o se opo e laye oju wa ma rodun
0: amen ya ro to okay eja se bayi akoko na awon eyan ni pe Barcelona an sogun owo ni
3: o ma o ma sele be
0: ora won ti lo fejo won asun EFCC ICPC
3: e mo pe ton ba ti o da yuba te da ba ru yan pin ni
0: aropin
3: ti yan so to ba wa pada wa sele
0: teni yan kan jaju ona
3: to kan yan yo bo se npe lologun
0: bọ́n ìgbà tí ń tò sí yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ báyìí tó fi yọló sí.
3: No, kò sẹ́ni tó fẹ́ associate pẹ̀lú failure.
0: Ẹ bọ́ yẹ kí wọ́n mọ̀ dìgbẹ́ kí ló dé tẹ́ni wọ́n ń jìyà báyìí.
3: Ẹgbẹ́ nǹkan táwọn wá nìyẹn. Ebi ayo awon eyan to fe fi yan se eleya o po ju eyan to fe ba yan yo lo.
0: Okay.
3: So ti teyo ba wa lule. Awo pe awo lo mo o pe bo to ba ti di pe kan wa da o pe ah e wa die. O ti tendi ni.
0: Okay.
3: Wa lo ti tendi. So
0: gbogbo bi se ra ba ja yen ni dunnu awon to po.
3: Beeni. Especially en to ba wa locate ti ta ba wo iruko bi ko Barcelona. Iruko Barcelona kan wa ma so pe o je igbese. O yato si bi kan so pe ko filari je igbese.
0: Ko ti se en ti o ri.
3: O se to fe ko ni tun. Ko ni tun mo sa we
0: ni ro. O ma ja igbese o normal.
3: Won mo da igbese won mo gba to. O ro so. Sugbe pe Barcelona ni o Real Madrid awon ko to se kan ni pe o je igbese ni.
0: Ase
3: iruko ba so emi ro pe iru e lo sele. Yi na de ti yanan na yi pe ta ba nsoro nipa ru awon ko ba yi pe ti gbogbo igba ti won ba so pe ko sowo nle won le se bayi o yato si pe eyan o mo nkan ti won to bi egbe eyan o mo nkan ti won worth iyan oto sugbon pe e clear an to wa nle igba mi ma wa to je pe faari eyan be yo ba se je omo ilu abi to se je boro kini si
0: o to personality
3: eyan o to fi gba nkan
0: bi igba mi ti n ba todo ya adare sare fun mi ni yo dai
3: be bo ba ko 100,000 be yen
0: ti o si bere ti o ni so pe
3: be ni ti awon kan ba si de be pe e fun mi pure water meji eni ayiro e te je njo ni e si
0: e
3: ti so gegebe na ni we se be na ni we se ri so lapodo ti mi ko Barcelona to ba so pe e ku so nle gbogbo gba te nda sa pe won lowo lowo won je nkan to wu won personality won na fi je n to wu won yen so ni pe bi olubade won ni o ba wo ni ka amegbe babe ni
0: babe
3: ti
0: se e babe
3: ti babe to wi na ma pe ke se be o pe to wu lowo
0: Ẹ já sáré lọ sínú àsekágbá tí ó wáyé ní ọ̀la Paris Saint-Germain àti ikọ̀ ti Arsenal. Ìgbà àkọ́kọ́ lẹ́yìn PSG àti Bayern Munich bóyá 2019-2020 behind closed door yẹn ti champion ní country méjì tí wọ́n pàdé dá tí sẹ́ni tó gba
3: league méjì
0: tí wọ́n pàdé ara wọn dá last one náà ni PSG Bayern Munich tó wáyé 2019-2020. Another one ni eléyìí tó jẹ́ ìpínyàn méjèèjì náà ti gba domestic title ní orílẹ̀-èdè ibi tí wọ́n ti jọ wá. Ìyẹn ọ̀tọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ẹyìn ikọ̀ mẹ́ta nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ni wọ́n ti gba domestic title tí wọ́n sì gba yálà European Cup ni àbí Champions League nígbà tó sì ń jẹ́ European Cup ni wọ́n ti gba. That is ikọ̀ Liverpool, ikọ̀ Manchester United àti ikọ̀ Liverpool, àti Man City náà kàn kẹta tó jẹ́ wípé year tí wọ́n gba domestic title
3: wọ́n tún gba
0: European Cup náà àbí Champions League náà mà. Now Arsenal ló fẹ́ dẹ́lẹ̀ kẹrin tó bá lè rí mú. Tó bá wo ìfigagbága yìí lọ́tún ló sì ojú wo lẹ fi wo ìfigagbága yìí nínú mo wo opta analysis ń jẹ́ kó di mí hàn pé 56-44 òní percentage yẹn ǹjẹ́ ta ló ni 44 o Arsenal ló ni 44 56 àti mọ̀ pé PSG ni
3: o ní
0: tá a bá dẹ̀ wá wo percent tá a bá wo rate yẹn ó close o
3: bẹ́ẹ̀ni
0: very close lẹ́yìn tó túmọ̀ sí pé we are about to watch real final lọ́la tó pé kì í ṣe pé one sided ibi ti dóò ní ti àwo Inter Milan PSG so fún díẹ̀ yìí kí ni káwọn èèyàn retí.
3: Lápọ̀dọ̀ tèmi lórí prediction eléyìí tí kọ̀ǹpútà tó predict sọ pa yìí èmi náà mo súnmọ́ pé kéèyàn sọ pé kéèyàn wò báyìí tẹ́lẹ̀ taba téèyàn bá pè ní 60-40 àbí téèyàn bá pè ní 56-44 àbí téèyàn bá pè ní 50-50 ó balance pẹ̀lú nǹkan tí system yẹn sọ torí pé taba wo kò sí ikọ̀ tó láǹfààní láti wo àsekágbá téèyàn lè write off.
0: Láti wọ́n lọ́mọ bá ń lé
3: so ṣùgbọ́n nǹkan kan tèmi kan wò ò ní pé taba wo ikọ̀ PSG gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ defending champion at least 99% players to play in the last Champions League ti won wo asekagba ni last one won si maintain team yen le to de je pe awon team yen koda igba ti won si ba jakunle pade to je pe won si form won tun pada yanyo pada so le to je pe ari nkan kan to yo kuro ninu team yen to je pe boyo depreciate ju pe afi ti nkan mi ba kun to tun je pe o tun wa okay si ni so lapodo titemi owo pe won je defending champion yen pe iriri yen wa nbe fun won o le mi se faramo 56-44 yen sugbon ta ba ni pe ka so nipa ifigagbaga yi emi ro pe ifigagbaga to je pe iko mejeji lo ni nkan ti won lo to de gbe won di ase ka gba yen ta ba wo ninu idije Champions League yen ni sata wa yi iko PSG on lo ni goals to poju ninu idije we have 44 abi 45 goals iko Arsenal 29 goals on lo ni to fi wa ase ka gba sugbon ta ba wo iko to concede goal kereju ati ninu DJ beni
0: ati iko
3: to mi awon to poju so awon mejeji ni won fe pade sugbon n to kaluku ni o ni o ma lo ta ba de wo iko Arsenal bo se je pe won concede kere o se pe boya iko yin gba defense game o da bi nkan kan ta ma so nbi bi ka tun fi kun pe okay pe the best of defense is to attack. Bẹ́ẹ̀ náà lo se je
0: pe best way to
3: defense is to attack. Bẹ́ẹ̀ náà lo se je pe the best way to attack is to protect your defense. Iru eni ko Arsenal. Tori pe ki se pon gba defense game.
0: O gbọdọ take care defense
3: game. Ṣugbọn ta ba go eyo kan abon go meji, won make sure yi pe kini yi ta ba le go mo. E je ka try lati maintain in go yi. So lati owo eyin di owo waju oni ko Arsenal da bakan na lo je pe iko PSG na latowo waju won dowo eyin oni won da sugbon kankan temi kan wo bi to le fa akude die fun iko Arsenal ni pe iko PSG wingers won lo 4-3-3 yen ni pe ta ba so ni owo egbe won sharp
0: debi pe both
3: back and front ko fe si squad mi ka yi je pe ko fe si ko si squad to stop won ni Europe
0: sugbo se se ki Achraf Hakimi ko wa 100% fit lati pe boyo ma start ifi gagba because o se nde lati le farapa ni and the same thing Nuno Mendes yo wa 100% fit according to news tan gbo ko na la farapa kan sugbon odo won tin o tin ri toju gba sugbon se awon mejeji I wa 100% fit se ko ni je akude fun iko PSG
3: well o sun
0: ka ti e ni pe won fagidi lo won
3: o kan sumo nkan to je akude ni pe ta ba ni pe ka view e but te yan ba je ni to study team yi dada ko n se pe players ni iko PSG n ko bo ri team lele o mo so bebe ni o mo so le kan pe team yi won me fe le lati sa to koja lo titi di sa yi so team yi wa okay ba je ka gbagbe pe Hakimi o mi ro koko start njo second leg Bayern Munich
0: ko ti
3: e ko play rara
0: ko ti engineering
3: sibe iwon ba ni aye yen yo sile lo ta ba de wo attack
0: ati
3: Bayern parade ati tempo match yen bo se ri lara iko Bayern nigba yen tori pe won need to go at all costs won fe mi awon so ki se pe won deru pa PSG won deru pa PSG sugbon ko si ayanana kan to le so pe tori Hakimi
0: ti o si
3: ninu ko PSG
0: so replacement so replacement to suma Hakimi wa
3: be ni replacement yen wa o wa fun won la se so pe team ni won ni ko se pe won kan ko group of players jo so lapo odo titemi iko Arsenal ni waju Arsenal o ni nkan ti won fi le deru ba iko PSG ta fi ma so pe Hakimi ti o si nbe ni yes won Hakimi so pe boya iwaju won o sharp to but ko se bi iru pe boya ko si Hakimi nbe a so wi pe tori pe ko si Hakimi nbe ni no won ni replacement ele ti won le fije so wingers won yen o le mi kan wo tori pe ta ba wo awon agbowo eyin kan ti Arsenal won stable akoko niyan elekeji ni wi pe best defense Arsenal papa julo lowo egbe mejeji yen won si ni best form won le ti de lati injury o sugbon player agbabo to se de mi la won timba ni even though gan Calavioli gan o ti fit to so awon mejeji yi awon na wo first 11 won then why to si nbe won ati yo kuro so awon mejeji yi lati de lati injury koju iko PSG emi ro pe nkan to ma into ma fe lewu die ni so lapo odo titemi nkan ti mo kan wo nbe ni pe nkan ta awon mejeji ni ti won ma lo o ni awon mejeji a fe sise le lori lojo yen iko asna ma duro le lori pe especially ta won ba kokko mi awon bi pe okay ko si yego ta won le maintain
0: the first line wa oduro
3: dede ti pe tolorun ba se ta won ba kokko mi awon
0: e ti soro nipa egbe bayi se kawanias na o ni ti won fi le ba won gba legbe
3: ni egbe yen o ta ba gbe pelu start pelu ability le awon wingers won ni nkan tan le fi stop won legbe yen
0: okay eje wo mi feed
3: eh ta ba so nipa arin yen lowo lowo bayi iko asna ta ba so pe iko asna ipe ni midfield yen ibi ti won ti daju iko psg lo yen laarin gbogbo o na ni defensively pipe yes awon defense midfield awon nikan
0: Defensive
3: won ta yo okay won ta gbe 1-1 ni Montreal lati so
0: o depend lori en to ba ti e play o le just mend ni odo leyin ki di clearance lo o le je declare ni odo ki submendi lo wa
3: meji yen iru ko PSG yi mi ti ero pe submendi ni nkan akoko won se Lewis Kelly abi ki loruko agbabole iko PSG eyin o gbodo duro lori pe mo fe defense bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rí ẹ̀rọ gbọdọ̀ máa wáyé lọ́pọ̀ ìgbà tá bá tán máa ń ṣe
0: backpass
3: torí pé tá bá wo ikọ̀ arsenal gbogbo àwọn àṣìṣe tán ṣe ní sáà tó kọjá lọ gbogbo ẹ̀ ni wọ́n correct yẹyọ kan tó jẹ́ ẹ̀rọ ńbẹ òun náà ni Subimendi tó sì ń jẹ́ ẹ̀rọ fún wọn tá bá wo ní last season red card àwọn náà gba red card
0: jù mikel merino ti de
3: bọ́ ṣẹ́ mọ́ ẹni tó ṣe èdè kò tí gbà fi gbàgbà kankan
0: àti
3: ìlejò jẹ so ohun tó kàn jẹ tèmi tún wù bẹ ni pé ikọ̀ arsenal ni last season red card mẹ́fà òun náà gbà ni last season bákan náà wọ́n kàn sí penalty mẹ́ta bọ̀ ní sáà yìí nínú líìgì lásán ni ní sáà yìí wọ́n ṣe kankan bẹ́ẹ̀ so ni montreal láti sọ pé lórí ẹ̀rọ tán máa ń ṣe wọ́n correct ẹ̀rọ yẹn but the only person tó sì mú ẹ̀rọ wá òun náà ni Subimendi yẹn so téèyàn bá fẹ́ play against irú kan PSG ìwọ̀nba ní ẹ̀rọ
0: gbọ́dọ̀ mọ́
3: so láti sáà ti Subimendi o nǹkan tó léwu ni o.
0: Ọ̀dà let's go ẹjẹ́ àwo asọ́lé méjèèjì.
3: Mo rò pé nípa ti aṣọ́lé yẹn àwọn aṣọ́lé méjèèjì náà ló dá ṣùgbọ́n ìkan kan fojú hàn jù kan lọ ni torí pé tá a bá wo David Raya láti ní clean sheet nínú díje nínú EPL náà láti gbé láti máa maintain clean sheet dé àsìkò yìí mo rò pé aṣọ́lé tèmi lè sọ pé ó sì tayọ ó tayọ aṣọ́lé ikọ̀ ti PSG òun ni ṣùgbọ́n.
0: Ọ̀dà ẹ má jẹ́ àpọ̀ lórí aṣọ́lé torí káṣẹ̀ ta fẹ́ ṣe. Ẹja wo olùkọ́ni tí gbogbo ẹ bá dí tán.
3: Ta bá ń sọ̀rọ̀ nípa olùkọ́ni mo rò pé olùkọ́ni Mikel Arteta kò ní ìdí ká yànnà náà yẹn lọ nǹkan ti sọ pé idol ni Luis Enrique
0: ẹ̀ ń tó
3: wà wò kọ́ ṣe ẹ̀ ni.

0: kuro ninu team PSG yen
1: wa more stronger
0: than
1: when we back
0: so oluko ni yen ke yon gbe fun lapo odo temi oluko ni ko soro nbe
1: kini ka reti
0: lapo odo ti temi o ti ko Arsenal ba saju won mi awon ko Arsenal bori eni to ba kokko mi awon lojo yen lo ma lanfa ni lati bori
1: 70 minutes na ni o pari abi yo extra time
0: entertainment game leleyi laarin 90 minutes ni pe ko ni si goal laarin 90 minutes yen eyan nikan o sa tayo enikan ni
1: okay bo se je niyan ya sare pe number ka get out tori grace ti de ti o ka news fun a 00 leleyi 50000 00 lo bere re o pari pelu 4142 they call ka get out hello e ka sa oruko yan adugbo te wa sa
2: sunday ayile ka munje o
1: ayile ka adugbo wo sa
2: o do ona ibadan
1: gba o le tin play cash
2: are na no mata
1: le bere
2: are na mo bere o mi
1: tari congratulations yin le je 50000 naira losun yin congratulations customer care ma pe yin se ti gbo lo se je niyan aya pele keji ka gera 091 53 47 ka gera out ben yen global grace ni o gba iroyin si la o ti wa nbi egbe call yi o hello e ka so sa oruko yan ta dupo te wa sa okay, ayegun oda igba wele tin play cash Mr. Kende. Sir, eti Jerry. Congratulations, eti je ni ojo keta odun eti je 50000 naira. Won pe yin laipe yi. Bo se je niyan. Grace, Global Grace. Ta ba so ni igba Arsenal ti PSG igba meje seyin won ti pade. Won bori meji. Won si ta omi meta 70. 8 times never pade elekejo sugba ko sagba ndi okere na mejeji ko so ga ko so ma se e meji won jo nara won si ta omi ni e meta ni oba lejo nu ta ni oyan yo lojo Saturday e pade 1/21 o 1/21 event center ni ring road o ago meji ose ni gbugbu e o ti ma dun ti o ti ma se wele mo titi gba yen e je mi o ma lo bayi na Global Grace o gba iroyin si la e ku kale
3: Flash FM 105.5. Quick charge of 240.
4: Hot news, cool vibes, sports, and more on the internet.

0: fo re so fo
1: ma fo wo re so fo
0: pelu hero hunter bike kit start alloy tuntun ti a se se
1: o ti wa bayi lodo awon onisowo wa ti o sumo
0: regina
1: na wo die
0: mo alaye si
1: kan si wa lori ero yi
0: 0800 800 8080
2: emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bike lati le mo bi awon eyan se se da mo magic chicken flavor si oya espelli celery
3: s e l e r I e
2: salary ah boda mi espelli espelli no di salary oya lopin gbanju espelli turmeric
4: t u r m e r I c turmeric
2: e kare pali ohun isebe magic chicken flavor kan fun yin
5: ohun isebe magic chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo

0: joy, nourishing goodness for every side of you.
1: This Hajj, travel with your body and your heart. While your soul connects to faith, your signal connects through Airtel. From Mina to Arafat, share every sacred moment in real time. Don't just speak about your journey, show it. With Airtel roaming bundles, your calls, messages and data stay active so you stay connected in soul and signal. Dial *789# to subscribe before you travel. Airtel.
2: Irinkirindo ijọba ibile.
3: So, e kaabo pada lati odo oja. Ijọba ibile le ngbo lori ikani Splash 105.5 FM. Alejo te tin gbo lenu won lati ekan awon na ni honorable Dr. Dawood Akanni Olalere aka D. Ali Amin. Tajo mali asofin ipinle Oyo to nsoju ekun dibo wada Northwest State Constituency lowo lowo bayi sugbon ti won je candidate ADC fun Ibadan Northwest Southwest Federal Constituency ninu bo ti nbo lodun ta wo lo kan. E se koko to lataro sa.
4: E seun gan.
3: Mo ni e ba njin se ri ju yin kale ba mo pe one good turn deserve another.
4: E seun gan. E ri pe lo la pe awon eyan ri pe won gbadun me. Won si ni fe si mi. O na won fe ke lo si Abuja. Eleyi e ri pe mo ti salaye eleyi. I mo yo awon ada aba ni mo ti gbe ka yin legbi ma sofin le to ye pe o si din ti gbogbo ile to gba wole le to si wulo fun ipinle Oyo. Ati aimoye bi na lajo se le to pe o ti di anfani kin wa le ka den blend tori kwa siko te fun wa yi eleyi kere pupo fun sugbon de sare ka den be ninu ala oko awon kan ti mo gbe jade emi mo gbe abajade to di ofin bi pe lori oro gbogbo nje wa ta mo nje ki won mo fi awon nkan to je nkan to lewu bi ki won mo fi sniper si onje si ewa gbogbo eleyi mo gbe kale lori pe awon eyan eleyi wa nu to npa awon eyan to je pe awon eyan o kan mo lo ran kan loja yo si mo gbe mi won eleyi emi mo gbe kale le to si di aba to si pada di ofin eleyi ni kan ko mo wa nu awon co sponsor lori oro bridge tawon bawon eyan wa si mo fi bridge elese rin ni awon express lori bi mo to se tawon eyan pedestrian bridge be na ni emi na ni mo sise lori eleyi ke se eleyi nikan be na ni mo to se lori oro pe ki won provide security fun gbogbo ileewe ara ru eleyi to se eleyi ni mo ti ri ti pe
3: ebe
4: ka provide security fun gbogbo ileewe kookan
3: se motion le fi race ni
4: abi motion ni motion mo race motion to si ra para di resolution
3: ni
4: to je pe ipinle Oyo si sise le lori tori pe gba won gba awon eyan last e ri pe won gba awon security si awon ileewe kan bo ti je pe ko ti kari ko ti kari eleyi nitori pe eleyi wa fun lati protect awon omo ileewe atawon akeko ati dukia gangan to nbe ninu ileewe aimoye solar to se si ileewe ni won ti ji lo le ti o je ki ileewe ko du dada emi mo se eleyi kankan se eleyi nikan lori oro bi eto eje ti o mo bi o se wulo fun wa nilu blood transfusion safety mo wa na to contribute heavily lori e ta fi pass bi yi eleyi tun nikan ko eleyi tun nu nkan to tun an pa awon mekunu ju to tun je ara awon muso ti mo gbe jade to si di pe o do ofin o na ni pe ki ijoba ko je pe gbogbo awon aisan ti awon mekunu ti won o lagbara le lori bi iru cancer bi iru kidney problem gbogbo liver problem ko mekunu kankan o lagbara lati treat are en to ba ti mu nti n sele naa nipa awon eyan ku emi naa mo gbe jade ki ijoba ma gbe bukata yii ko fi je pe awon eyan wa o ni ma ku tori mi sunmo awon eyan mi ku
3: pọju tori pe doctor leyin abi
4: yato siyun mo sunmo gbogbo awon eyan nilu ko se nti nkan kan le ma se constituency mi to je pe mi o ni ri si bọlọrun ba ti se fun mi lagbara
3: o ye wa ja ko lori ofin ati aba e ja bo sori iya kaabo mo ku ile awon seko tori yin o la wa ra ilu o dabo pe ah o se street light o se sugbon oro ofin iya alata elewedu oni mo le mo re ko pelu ofin
4: to lori oro ofin ati aba eyan po lo oversight na tun wa nbe ara ise wa na ni pe ka lo kaakiri ka fi lo yi pe se bi ijoba se nse se won se bo se ko to aimoye oversight ni ti o saaye
3: ele
4: lori oro awon se constituency bo ti e je pe eleyi o ke se primary function en to ale gbe aso fi sugbon gege bi en to nife awon eyan re lati ward 1 te de ward 11 ko si bi ti mi o se solar si lati ward 1 te de ward 11 ko si bi ti mi o se solar si to je pe koda ninu awon agbo ile
3: solar lo ki ju bo o
4: be le gbe ton kaluku e ma gbo ton kaluku won ton kaluku gbadun de ton kaluku ba jade ta ni gbogbo ale wo bo le se nja ole oja mo be na opo opo awon bo wa to ti e ti baje to pe ko se se mo tori ko si ko mu la ka ida ni ko mo je pe bo wo kan ti baje ton lo gbe mi creator tun yen se to ta fi ba ile je ni bo inu bo awon bo wo ti mo ti tun se o ti to mo ti tun bi bo wo marun ti mo ti tun se inu awon tin to pe mo tun a facilitate meji ati gbe meji ta o wa wo date eyan baun ti je pe mo wa ko facilitator
3: lo ti mo date jo si wo date
4: e ro ibi ti won ba ti bere nkan o na lati mo sise pelu e eyan tun nikan eyan tun na ko inu n temi wa je koko ti mo gbe sokanju o na ni e ri pe ton gba ta fe jade won ni awon northwest wahala won po opolopo awon odo mo ko won mara empowerment wa ni gbogbo gba ni mo mo se teyin na o si gburo ngbo yin na gburo ko si gba ti mo kin saba se odun yi mo ti se empowerment to kari ile to kari oko to je pe atara ilu ni atoloselu ni atoloja ni ati
3: se ke se yin o si la awon ni 10000 ko gbe empowerment 10000 le
4: mo se empowerment 10000 yo ebe o se empowerment 10000 yo o kere pin gbogbo bi empowerment ba ti se wa empowerment 200000 wa
3: fẹni kọkan
4: fẹyan kan empowerment 50000 wa
3: ready le wa wa le gbo yin o le da yin o
4: da o 50000 wa to po lo 100000 wa o 200 wa
3: se lo to
4: be ni kan be ni nitori pe a nwo eyan kọkan condition won o ni a fi mi pe en te fe empower o gboro le je pe nkan ti
3: e wa ja so Ibadan southwest Ibadan southwest northwest federal constituency lowo lowo bayi EDP ti finalize APM won ti finalize pe Mogaji Akinfagbemi oni candidate awon fun Ibadan North West South Federal Constituency se ti eyin meji ba jo duro lori ballot se ro pe le Makinfagbemi lori oto dibo
4: se bi ati ma se bo lo nkaluku owo se ba ti ma se bo ni ibo te nti mo dilo e mo different nbe nbe ni mo gba 15000 plus en to tele mi 6000 lo gba awon na ma nitori gbogbo awon eyan mi
3: won fe
4: amo
3: komo wule da la mo abi kila mo te be fun pe komo wule se yonu abi bo
4: eyan na ma rutu on kaluku na le gbe on kaluku yo gbiyanju ni on kaluku yo gbiyanju ni
3: se mo ko ya ti ba gbe mi
4: eyan wa lo kan fa gbe mi ore mi na ni sugbon
3: ko lo rutu
4: di e kan te fun kan emi o araalu lo gbe mi jade araalu lo ni ki se ton orogbo le ti mo nse won si mo pe gbogbo gba tawon na ni mo nse ti bi ti mo si fe lo yi awon na ni won ran mi pe ibi awon ti fe kin lo ni pe ibi kekere yi awon ti ri ti mo se nbe o awon fe kin wa lo soju awon le to je pe ati Ibadan northwest ati Ibadan southwest pelu yondo Olorun won mo pe awon bi omo to da
3: laipe yi oni Akinfagbemi ohun ati honorable Fijabi ni ajo se padi ti so fi afọ to pe awon do wa ni solidarity o ki bi dawa ma support Akinfagbemi se ko n ti se help mri bi emi di abi nkan teyin wa so ni se pe eyin fe lo be se ro pe eyin te fe darin ti se pe nkan kan wa to je pe help to ti se ri nbe abi nkan ti o ti yin leyin bo le se se tori po didi omo ti n se lowo o no support Akinfagbemi melo lara teyin nkan e ba so pe lonely addictop lonely
4: eyin nkan ni emi o wa lonely emi nkan ko ara alu
3: ta ni rap ti o ti yin leyin
4: gbo ara alu ni gbogbo araalu ni
3: mbẹlẹ yìí àwọn rẹpù tó wà nbẹ
4: gbogbo araalu ló sì ní ìbò sẹẹsì wa rí ọlọrun tí wàá mú sẹrí olóṣèlú kankan ọlọrun tí wàá mú gbogbo olóṣèlú ìbò kankan ò ṣe rí igi mọ intaraalu bá ti dì torí ẹ làwa fi mo fi ń rò pé kí o gba àwọn èèyàn wa kí wọn ó lọ gbìyànjú wọn ó lọ forúkọ ọlẹ ìbò tí wọn bá ti dì òun náà ni yọn kà tí wọn ó ti ta sì fi wọlé káwọn èèyàn wa lọ forúkọ ọlẹ àwọn araalu lọ ràn wa araalu sì mẹ́ni tí wọ́n fẹ́ àwa tí wọ́n sì fẹ́ náà ni wọ́n sì dìbò fún tí nǹkan kan ò sì rìn dún pẹ́kẹ́ a fi wọn lọ́kàn balẹ̀ pé kó ń kálukú wọn kí wọ́n lọ rẹ́gísítà kí wọ́n sì fi ọbàdìjọ́ náà kí wọ́n mọ bẹ̀rù wọ́n mọ sojo kó ń kálukú ọ̀jáde wọn ó dìbò
3: aláàlú
4: lórí mi ń ṣe é o
3: mi
4: ò kà pé o
3: ṣùgbọ́n tí mò ń fẹ́
4: pẹ̀lú tẹ́yìn sọ òun ni n tó sì wá ń ta náà ni káwọn èèyàn lọ forúkọ sílẹ̀ ní ìsìn wọ́n sì ń forúkọ ọlẹ̀ lọ́wọ́ títí tí yóò fi di jun ẹ̀ǹdẹ̀ gan wọn ó sì mọ forúkọ ọlẹ̀ gbogbo ẹ̀ bá sì fẹ́ gbé láti ibì kan síbì kan kí wọ́n lọ ṣe lásìkò yìí aráàlú lórí mi ń ṣe òun sì lẹ́nì kankan tí mo ní àti bẹ̀rù
3: tọ́lọ́
4: báyìí ti wà lẹ́yìn èèyàn táwa lé èèyàn
3: o da yin loju poke te ngun yoke agun la ni
4: pelu ase ti tolorun koda koni je wide koni je margin keke
3: te fi la ki ba
4: mi awon margin temi ma fe ke se margin to se lo kotu
3: omi to ba mo won leyan mo re lasi
4: re lasi ke se margin te ti mo se lo ke se margin keke a margin ti o se gbe lo le ejo ni
3: ti o se gbe lo le ejo
4: ti o se gbe lo le ejo abi ngba te ba na yan mo wodu re
3: o ga ojo ti lo e wo mo binu eyan ara le honorable ko tasiko campaign ba to
4: eje a te
3: pada wa tasiko campaign ba to e pada wa
4: so awon yan wa ki won jo ki won lo ma register ni asiko yi asiko to wa ni nisin tori pe last opportunity o na lele fun gbogbo awon ara ilu lati lo foruko won sile
3: ati
4: n be gbe lati bi kan sibi kan abo oluwa olorun ba yo mo dabo ebo wa
3: ami ami
4: awon ton si wa le gbe kun olorun ba yo ba tu won sile
3: ami ese o o po yo salabi message mi lori whatsapp alabi ati nuke yin e message mi ki abati pari eto 081 080 7943 7601 080 7943 7601 ewon binu eyan ale eto ti wonu eto ni ojo ti lo ngbo obado la pa lori gbangba la sata lago mokan laaro sago kan osan yo fona soju kekeke titi gba na abiodun adewole lo ko mi iroyin lo ku te gbo ba ye ma gbe ku nbe o ka wa ke bugi ti wonu ile agbara e le nbe un e ku kale

0: sushi.
1: Akodun aku yedun.
0: Tell them, let them know say.
1: Wọn tun ma pade lọsẹ tun bo lakọtun lori eto yin eto wa Ariwa Extravaganza nigba ti o ba fi digba na pẹlu aso Ọlọrun ba mo fe nigbagbo wipe orin ope orin ayo la ko. Ọlọrun waju ọpẹlẹ ọrọ Adeosi loruko mi Mega Child of God na lajọ wa nle agbara won lo n dari e. Mo ki eyin engineer zo eyin nimo ero wa ise gan ni oju oni ti yin. Loruko baba Kabiyesi Oba Muritala Adebayo Akande funra e MFR. Having ki gbogbo ape aku odun aku iyedun emi workshop wa e. Ba tun de Olawo lo loto eto yi. Olarin waju opele oro Adeosi loruko ti mo nje. Mega Child of God lajo lepo nile agbara. Mega pleju pelu Williams na wa mi o le tin bo ni o. Odigba kan na ire o.